0: taurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba
1: wani abincin na kiran sunan ka
2: mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku dawo da dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida
4: A wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot zaku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukan

amfani koyo shi. Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12. Dettol tsare iyalanku daga kwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin koshin lafiya. Dettol, be 100%

0: lokacin jin dadi sai Kivo Crema.
1: Idan na shai ko lokacin jin dadi Kivo Kivo.
2: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma, kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukan miliyan 200

0: Subscribe dans YouTube on va Sopia FM.
1: Amaba, ugbu a bogeje weterunu isiokwu akpụ n'ọnụ nwoke na-abịarunu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ọpụrụ iche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
2: Mụrụ nze ma mụọ ọzọ olumeke n'ekwa unu maka na orugo na ụka osi erubu mgbe isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ji abịara unu kwa ụbọchị site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ma bụrụ nke akara igwe ya bụkwa ite naanị na 5.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn. N'isiokwu mbụ na-eru anyị ntị n'ụbọchị tata ka a na-eme nọ ka anyị mara ugbu a wee sị na ndị na-eme njegharị iwe ekwuola na ugbu a wee sị ka ndị gọọmenti etiti ala anyị bụ Naịjirịa gbaa mbọ ma hụ na atọhapụrụ ya bụ ụmụakwụkwọ ọyọ nọ n'aka ndị ntọkọdụ ugbu a. Ndị otu NAFS arịọla na ugbu a wee sị ka ndị ọchịchị ala anyị bụ Naịjirịa gbaa mbọ ma hụkwa na a ga-enwe ezigbo nchekwa n'ụlọ akwụkwọ niile nọ n'ala anyị bụ Naịjirịa gbaa gburugburu. Ndị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị ejidego n'otu ụgbọala tanka bụ nke hapụrụ ebe dinyere ya ka o jee ma tinye isi n'ebe ọzọ n'ime obodo Oyo. Ndị ụlọ ọrụ eke ọgwụ nke obodo Kano awakpogo ndị na-ebe ọgwụ ike ọnụọgụgụ ha dị 73 bụ 73 zuru oke mgbe ha wakporo ebe nzuzo ha dịgasị iche iche dị n'ime obodo Kano. Ọkụ ọgbụgba agbarịala n'otu ahịa nke akpọrọ ahịa Kingsway ma ọ gabi na Chọkị nke dị na mpaghara Murtala Mohammed Way dị n'ime obodo Kano. Aka ndị uwe ojii akparago ndị ekperima abụọ n'ime obodo Adamawa. Igbo ndị nwem nakwa ndị nneji aba ọgụ nọ ka ọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ma bụrụkwa nke bịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM bụ nke akara igwe ya bụkwa ite naanị na 5.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn. Otu aka ekele m si n'uwe na-agara jọli jọli nwaanyị ọma bụ onye kpara m aka n'igwe n'ihulu olu m efu n'ikuku ma rute gị bezi nwa afọ Igbo n'ezi oge. N'otu aka ahụ kwa aka nsi wee ma bụrụ nkata ekele m wee na-ebugara gị bụ ezi nwanne mbụ onye nụrụ olu m na anya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ nke ụbọchị taa. Ewe m na-ekwukwa na ma na-asị na ngụnụ ji ekọ ka ha rabụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanarị unu n'aha onye nwaanyị asị ma ọ bara isi ya biko dododo bakwara agụba. Aha m ka bụkwa Nwada Joy Ihechukwu. Ndewekwanụ Igbo mụrụ nze.

0: Kivo Crema. Lokacin jin dadi, sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shandari.
2: Kivo Kivo.
3: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma, kowa zai yagi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot. Zaku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200.